Zili makumi abiri za karaba saha ya muenda. Tugenda tutambula. Abantu bange ngonza bala mukenyu na banyakuli mabala na nyanya banyakuli seri za burura kuri seri za akuri mukayembe buhumuliro mbara mukize mwe bale gonze kiyoma. Ya o staff keke sera mbara mukize mwe bale kule milimo kiyona buli mtu na mbira ka kwasaganyiza hona hona kurugira ali manager mpaka genda na abandi bona abeyongera ko nywe na babuzi za basebo na banyabo mwe bale kubera ku radio chena na nguma akatonyeze musanju masinje kusibu yes

0: Lugendo lwe baali baliko tirwali lwa kumpi nga mu butuufu baali batambula kiro n'emisana. Kati olunaku lumu lwakya nga Mu'adh ibn Jabal ali ku ludda lw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Fakultu Mu'adh atugamba yabeera ng'agamba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, namugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, akhbirni bi amalin, mbuuliraayo omulimo gumu yudkhilni aljanna wa yubaidini min annar, ogusobola okunsembeza oba ne gunnyingiza ejjana ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Anti abasinga gye tukolerera fenna fenna ye tageti gye tulina after obulamu bw'ensi wano fenna tutagetinga eggulu oba ejjana. So namugamba nti mbuuliraayo omulimu gumu ogusobola okunnyingiza ejjana wa yubaidini ani nnar, ne gunsembeza wala n'omuliro era fenna kyetwesamba era tusaba Allahu tabaraka wataala agututaase. Kino kisookera ddala kiraga hirusu sahaba, okulafuwana kw'abasahaba kwe baali balina okubeera nga baagala okuyingira ejjana oba okwagala eddiini yaabwe obusiraamu. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwe kumugamba nti laqad sa'alta an azim, obuuzizza ekintu kinene nnyo. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alayhi, naye nga kyangu nnyo eri omuntu yenna yenna Allahu tabaraka wa taala gwakigondezzaamu. Omulimu gw'osobola okukola n'oyingira ejjana n'ogw'osobola okukola ne gukuziiza okubeera ng'oyingira omuliro si mwangu okuggyako Allahu tabaraka wa taala ng'akikwanguyiriza. Ekisookera ddala mugamba nti ya Mu'adh, owange gwe Mu'adh, ta'budu llaha wa la tushiriku bihi shay'an, oba oyagala okuyingira ejjana ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala ng'oyagala na kwesamba muliro gwa Allah. Ta'budu llaha wa la tushiriku bihi shay'an, sinza Allahu tabaraka wa taala ate tikakutandanga n'omugattaku ekintu kyonna kyonna. Kyeyasooka omugamba kwali kwawula Allahu tabaraka wa taala. Ebiseera ebisinga abantu abasinga ensangi zino wallahi tuli mu busiraamu naye nga mu butuufu titubunywereddeemu oba nga titubugwereddeemu, ate nga wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala yabeera ng'atugamba nti idkhulu fi ssilmi kaffa, tuyingire obusiraamu tubugweremu. Naye abasinga ennaku zino tuwankawanka, bwe tukola shiriki, bwe tugattaku Allahu tabaraka wa taala ebintu eby'enjawulo, nti lwakuba alina ebintu byatugezesezza ne bitujja ku mulamwa, endwadde mugenze mubasamize, obwavu simanya mugenze kunoonya ssente mu nnyanja, ebyo byonna byonna kasitoba oyagala okuyingira ejjana ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa taala olina okubeera ng'obyesamba. Ashirku gwe mulimu gwokka gwokka Allahu tabaraka wa taala gwe yasuubiza obutasonyiwa omuntu afa ng'agukolerako. Sobaddu ba Allahu tabaraka wa taala, bbanga lyonna ebifuba byaffe tubyewazanga nnyo shiriki lwakuba kintu kya bulabe nnyo kuno ku dduniya ne ku akhira, ogenda kubeera mu bagenda okubeera nga bafaafaaganirwa. Ekyokubiri yabeera nga mugamba nti watuqimu ssala, oba omaze okusinza Allah nga tomugasseeko, yimirizaawo ssala. Assalaatu imaadu ddiini, essala eyo gye mulaba y'empagi y'eddiini. Faman aqaamaha, yenna agiyimirizaawo faqad aqaama ddiini, aba ayimirizaawo eddiini busiraamu. Waman hadaamaha, ekyokubiri oyo agimenyawo faqad hadaama ddiini, aba amaze okumenyawo eddiini ye. So olabira ddala nga mu butuufu esswala eno yankizo nnyo oluvannyuma lw'okubeera nga togasse ku Allahu tabaraka wa taala. Oluvannyuma lw'okunyweza shahada yo ni weewala buli binaagikutulawo essala. Ebisigadde bisobola okugaana, oyinza okuba nga tolina busobozi buwaayo, nga tolina busobozi bugenda kukola hijja, naye wallahi essala tekuvanga ku kido. Essala togirekereranga, essala ya bbeeyi, gwe mulimu ogenda okubeera nga gusooka okubalibwa ku yawmul akhir. Faman ahsana ssala, anaalongoosa essala, ebisigadde tebagenda bitunuuliramu, agenda kubeera ng'ayingira buyingiza ejjana ya Allahu tabaraka wa taala. Ekyokusatu namugamba nti watuti zaka, oba oyagala jjana ya Allah akukingirize n'omuliro, waayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala. Buli kitegezo mutemu anga gwa Allah mumaliyo gujemu. Allahu tabarak wa ta'ala. Emirimo je jitufulira myawufu na jituanguyiza. Ekisookera ddala yajja obudde bwe mu waffe. Heyo eddakiika ttaano ogenda n'osaala. Ekyokubiri kye njagaddemu yajja ssente ze muzaffe. Obanga oyina Allahu tabarak wa ta'ala akugabiridde falhamdulillah. Ofubanga nnyo okubeera ng'owaayo omutemwa gwe. Ofubenga nnyo okubeera ng'owa omutemwa gwa Allahu tabarak wa ta'ala. Nga bulungi gy'oli, abasinga tulowooza okuwaayo nti mbutuufu obusiraamu bwetaavu nnyo nga kituwaddeyo tibugenda kutambula. Wabula twetaasanga ffe lwakuba kisookera ddala zaaka gy'oba owaddeyo erongoose emmaali yo. Ekyokubiri, egiyinjiwaza. Ekiyinjiwaza sobadduba Allahu tabarak wa ta'ala okuwaayo mu kkubo lya Allah nga tulina obusobozi titukusuulanga muguluka. Ekyokunabeera nga mugamba nti watasuuma Ramadan, tikakutandanga Ramadani ng'etuuse n'otagisiiba. Webeeranga weewaayo nnyo okusiiba omwezi gwa Ramadan. Ekyokutaano agamba nti watahujjul bayt, oba oyagala ejjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala genda olambule ennyumba ya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Abadde abasinga Allahu tabaraka wa ta'ala abasaasidde n'awaako emmaali batono nnyo, abalina pulaani ezigenda okutuukiriza empagi ya hijja. Munanga mbutufu, lwaki ogenda kukola hijja? Nze nnyina sooka n'engula emmotoka. Wallahi emmotoka tegenda kubeera ng'ekuyamba. Ekintu ekigenda okuyamba mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala ky'olina okubeera ng'oteeka ku mwanjo. Oba oyina ssente tiwabeerawo kikugaana ogenda n'okola hijja. Summa qaal, weyamaliriza omugamba ebyo byonna byonna mbaka sallallahu alayhi wasallam n'abeera ng'agamba Mu'adh, ala adulluka bi abwaabi lkhayr, wange gwe Mu'adh nkubuulireyo omulyango gw'ebintu ebirungi, omulyango gw'obulungi. N'amugamba nti assawmu junna. Ekisookera ddala okusiibangabo. Abasinga muffe tulowooza okusiiba ya Ramadaani yokka. La, si bwe kiri. Ramadaani webanga mbutuufu tennatuuka kitegeeza nti okusiiba kukomye. Tekitegeeza nti okusiiba kukomye, waliwo soum nga mbutuufu za sunna mbaka sallallahu alayhi wasallam nga yatukubiriza okubeera nga tuzisiiba. Mathalan yaumul ahad, mathalan yaumul ithnain olw'emmande, n'olunaku olw'okuna yaumul khamis. Ezo ennaku zankizo nnyo tulina okubeera nga tuzeekwatako wetubanga mubutuufu twagala ejjana ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Namugamba ekirala nti wasadakatu tutfiu lkhati'atu kama yutfiu lmau nnar. Ekirala nga mubutuufu kiri kikuggulirawo emiryango gy'ebirungi okubeera ng'owaayo. Wasadakatu tutfiu lkhati'a, okumanya nga mubutuufu kirungi kisangula amazambi ku muntu kama, oba kizikiza amazambi ku muntu kama yutufe ulmau nnar, nga bw'olaba amazzi wegasobola okuzikiza omuliro. Ne sadaka bw'etyo, ebbanga ly'omala nga mubutuufu weemanyizza okuwaayo ng'owaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala, ebeere sadaka, ebeere zaka. Gwe mubutuufu nga buli kyetaagisa mu busiraamu osaponsaringa mu bintu bya finance. Allahu ambaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuashuwarinze n'atugamba nti assadaqa tutfiu lkhati'a, ezikiza amadhambi g'omuntu kama yutfiu lmau nnar, nga bw'olaba amazzi wegasobola okuzikiza omuliro. Anti kullu ibn adam khata, buli mwana adamu musobya. Tukhti'una billayli wannahar, tukola amazambi obukya n'obuzibye. So tusobola kungamba nti mubutuufu oyinza okubeerawo nga mubutuufu gw'oli ahsan, oli saalih, oli mulongoofu nti tolina mazambi. Ffenna abaana adamu tugakola amazambi mu kumanya n'obutamanya. So ebbanga ly'omala ng'owaayo, Allahu tabaraka wa ta'ala akuzikiriza amazambi go. Gazikira nga bw'olaba amazzi we gazikiza omuliro. So tweyunire nnyo okubeera nga tuwaayo mu kkubo lya Allahu tabaraka wa ta'ala. Ekirala namugamba nti wasalaatu rajulu fi jawfi llayl, n'esswala y'omusajja mbutuufu mu matumbi budde ekiro ng'abantu bonna beebase. Kasita ozuukuka nga mubutuufu oli musiraamu n'osaala n'owanjagira Allahu tabaraka wa ta'ala ebizibu byo, mulyango gwa birungi Obo genda kugulibwa awe birungi. Allah tabaraka wa ta'ala bagenda kugulira we miryango je birungi. Subhanallahu Allah tabaraka wa ta'ala. Tweyuniranga nyo kusituka kwe kiro ntusaba. Ntusala ntusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Nahnu nahtaj. Tulibeta veri Allah tabaraka wa ta'ala. Ebanga lyetumalanga tusaba Allah tabaraka wa ta'ala mbudde obwe kiro. Abasigadde bebase kumwenda kumi awo. Wallahi mula yango gwa birungi era ekirimu ekyama ekirimu Allahu tabaraka wa ta'ala ebiseera ebisinga kasita omusabira mu obwo obudde atera okwanukula ayanukula era yatugambako nti Allahu tabaraka wa ta'ala abeera ku awwalu sama buli budde ngaoba Allah abeera ku ggulu erisooka nga bwabuuza ani asaba mwanukule ani ayeetaaga mbeere nga mumalire obwetaavu bwe. Subhanallahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Mbutufu, oyina obwetaavu bwa fees, oyina obwetaavu bwa sente ezijjanjaba maybe abaana bo, oba musajja wo oba mukyala wo. Lwaki tusituka n'osabako Allahu tabaraka wa ta'ala obudde bw'ekiro? Otulo we tuwoomera nkimanyi. Naye kasita otwesamba, Allahu tabaraka wa ta'ala agenda kubeera ng'akuwaamu obulungi. Thumma tala, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yabeera ng'asomawo aya agamba nti, tatajafa junubuhum abadungabo bewaze mbirizi zaabwe obuliri anil madaji mbirizi zaabwe bazewaza obuliri nibasituka nibasaba Allahu tabaraka wa ta'ala hatta balagha ya'malun oktuka weyatusa aya wekuma ekyanagamba nti ya ma'ad wange gwe ma'ad ala ukhbiruka bi ra'si al amri kullihi wa amudihi wa dhurwati sanamihi kubulireyo ensonga enkulu eyebyo byonna byonna byenzize nkugamba simanya kusala obutagatta ku Allah okusiiba okuwaayo nkubuulireyo ekiri ku ntikko nga mubutuufu kyekikulu kya buli kimu kyonna kultu bala ya rasulallah Mu'adh kyava agamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam lwaki oba tuŋŋambe era biŋŋambe kiŋŋambe ekyekintu nga mubutuufu kyekiri ku ntikko y'ensonga zonna nabeera nga mugamba nti Ra'sul amri l'islam. Ensonga enkulu oba omutwe gw'ensonga z'obusiraamu zonna wa amuduhu ate nga mubutuufu mpagirwaga assala essala laombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwakiddamu wali mu kusooka yatugambye nga mubutuufu ng'onaayagala okuyingira ejjana weesamba omuliro beera ng'osaala okusaddaaka. Ale wano naddamu n'atugamba nti ra'sul amri l'islam omutwe omukulu ogw'ensonga z'obusiraamu zonna wa amuduhu ate nga yempagirwaga assala essala lwaki tuba tulagajjalira essala nga mubutuufu tukimanyidde ddala nti y'ensonga esinza omugaso oluvannyuma lwa shahada mu busiraamu bwaffe. Wallahi ebbanga erisinga tuyinza okuba nga tulina busobozi bukola ibada zirala. Mathalan, okuwaayo tuyinza okubeera nga mubutuufu naffe tulimu abo abaagala okuweebwa nga tetusobola kuwaayo ninkibagamba bulungi n'okusiiba kwokka tuyinza okuba nga tetulina busobozi busiiba nga mubutuufu obulamu bwaffe bwanafuwa nga tetusobola kusiiba ng'ekiranga mubutuufu tetusobola kukola hijja ensonga gye tusigazza yokka yokka kwe kusaala titwesambanga sala kuba mubutuufu ekivira mu kwesamba essala si kirungi man taraka essala huyinnayinna eyeesamba essala mutaamidan nga mubutuufu mu bugenderevu talina excuse yonna faqad kafara Allahu tabaraka wa ta'ala aba amaze okumujja mu kitabo ky'abantu abasiraamu oba amaze okuva mu busiraamu wakadhalika fi l akhirati min al khasirin era kasita omala okuwuguka ku busiraamu nga mubutuufu obadde musiraamu ku lunaku lw'enkomerero ogenda kubeera ng'ofaafaaganirwa subhanallahu Allahu tabaraka wa ta'ala. Esswalati tugisuulanga muguluka nkimanyi abasinga tumanyi nti essala ebeera juma essala ebeera id nedda si bwe kiri munnange si bwe kiri esswala ebeera ya buli lunaku era nga buli lunaku ebeera mirundi etaano omusiraamu omutuufu ng'onaabeera omusiraamu atuukiridde tolina kuyitibwako swala n'emu mu swala ettaano ez'olunaku abasinga tusala juma lwaki tuwa tusala juma yoka yoka bweti tuina okubeeranga bbanga lyonna aqrabu min Allah tulikumpi ne Allahu tabaraka wa ta'ala bwetumusinza bwetuteeka mu nkola ekyatutonza ekirala mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kyeyabeeranga agamba Muadh namugamba nti ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih kubuulireyo ekintu nga mu butuufu biri byonna byonna tubyogedde simanya kusaala omutwe omukulu ogw'ensonga z'obusiraamu ninagamba nti nkubuulireyo omusingi gw'ebyo byonna nga mu butuufu omusingi ogwo oba toguyina bigenda kubeera nga tibitereera bigenda kuyuga ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullih kubuulireyo omusingi gw'ebyo byonna byonna fakultu bala ya rasulallah Muadh atugamba nti nabeeranga ngamba nti mbutuufu mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam siraba nsonga lwaki oba tokiŋŋamba ekintu ng'ekyo nga mbutuufu nga gwe musingi gw'ensonga z'obusiraamu kyeyakola mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam fa akhadha bilisanihi wa qal he got hold of his tongue oba yakwata ku lulimi lwe nabeeranga amugamba nti kuffa alaika hadha ya Muadh oluvannyuma lw'okumugamba nti nkubuulireyo omusingi gw'ebyo byonna byonna omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeeranga akwata ku lulimi lwe namugamba nti kuffa alaika hadha ya Muadh nkukubiriza ya Muadh owange gwe Muadh nkukubiriza bwe nkusaba nti weefugenga kino kino kyefugenga ebbanga ly'onaamalanga mu butuufu oyagala obulungi okuva eri Allahu tabaraka wa ta'ala weekuuma ekintu ekiyitibwa olulimi wallahi ebiseera ebisinga abaddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala bava mu busiraamu mu butamanya naye lwakuba lwa nnimi zaabwe abasiraamu bakola ensobi mu butamanya naye lwakuba ennimi zaabwe wano sheikh Amir yatusomesaako omusomo wano ku rediyo kwennyini wano n'atugamba nti ekintu kye tulina okubeera nga tusaako nnyo sira kwe kubeera nga twetegereza nnyo batuwuliriza nnyo okusinga okwogera era mu bintu byeyayogera kyennakootingamu yagamba nti gw'omanyi lwaki Allahu tabaraka wa ta'ala olulimi lyalusaako geeti bbiri ng'ekisookera ddala nga geemannyo ekyokubiri nga gwemumwa olulimi luli very dangerous olulimi luli very dangerous then Muadh yabeeranga agamba mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya nabiya Allah owange gwe nabbi wa Allahu tabaraka wa ta'ala wa inna la muakhadhuna bima natakallamu bihi kyoŋŋamba okubeera nga nkuuma olulimi lwange kyotegeeza nti tugenda kubeera nga tuvunaanyizibwa ku ebyo bye twayogera yamubuuza nti tugenda kubeera nga tubuuzibwa ku ebyo bye twayogera mbaka sallallahu alaihi wasallam yamuddamu ng'alinga amunakuwalirako namugamba nti kufa alaika kuthakilatuka ummuka ya Muadh wahal yakubu nnaasu ala wujuhihim olowooza kiki ekigenda okubeera nga kisikisa abantu ebyenyi byabwe au qaala ala manaakhirihim riwaaya ezirala zigamba nti yategeeza nnyindo olowooza kiki ekigenda okubeera nga kiwaluza abantu nga babawalula feesi oba nga babawalula ennyindo illa hasaidu alisinatihim Allahu akbar okujjako nga si nnimi zaabwe olowooza kiki ekigenda okubeera nga kiyiwanamungi w'abantu mu muliro nga si nnimi zaabwe baddu ba Allahu tabaraka wa ta'ala ekintu ekisookera ddala nga mu butuufu tunaalongoosa nga tunaalongoosa oba nga tunaakola amasulaha mu dduniya ne ku akhira tulina okubeera nga tufuga ennimi zaffe bameka gwe b'omanyi nga mu butuufu ekibatabudde lulimi ekyawudde ab'emikwano nga mu butuufu nnimi ono agenda ayogera kiri ayogera kino ayogera kino wallahi olulimi luli very dangerous mu bintu nga mu butuufu tonneewalagamba nti ngenda kwewala obwerere bwange ngenda kwewala kino wallahi tusookeranga ddala nitwewala ennimi zaffe ntwewala ennimi zaffe wetubanga mu butuufu titusobola kuyisaako bigambo birungi it is better tusirike ebigambo bya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabeeranga agamba nti man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir weyenna akkiririza mu Allahu tabaraka wa ta'ala n'olunaku lw'enkomerero falyaqul khayran banga lyonna ayogeranga birungi wabanga tabiinaakola atya awil yasmut kisingako n'osirika okusinga okwogera ebigambo by'obuwemu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Obanga okakasa nti okkiriza ne Allahu tabaraka wa ta'ala, oba olunaku lw'enkomerero kisingako n'oyogera ebigambo ebirungi. Obanga mu butuufu tobirina, sirika. Ekigenda okukwogeza kalebula agenda okukuviirako kanaaluzaalawo okukuteeka omumuliro kyekyaki nga mu butuufu osobola n'okusirika. Wallahi sisuubira nti waliyo omuntu asobola okukuvunaana nti lwaki wasirise, lwaki olunaku olwaleero tiwayogedde. Teri asobola kukuvunaana, naye bangi abateekeddwa mu butuufu mu makomera ne bateeka obulamu bwabwe mu matigga ni lwakwogera. Lwakwogera ne boogera kino ne boogera kiri ne batambuza eŋŋambo wano ne wali okuwaayiriza bannaabwe okugeya bannaabwe. Wallahi bigenda kubeera nga bitusuula mu mbi za Allahu tabaraka wa ta'ala. Naddala okugeya abantu abasinga, wallahi tuddawo ntugeya bannaffe nga mutuufu with no reason, just amba akukanta n'ogeya munno, abantu abalala bakiteeka at the worst grade, naageya munne nga waali. Allahu akbar. Ate nga Allahu tabaraka wa ta'ala yatwewaza okubeera nga tugeya bannaffe, yatwewaza okubeera nga tugeya bannaffe. Yabeera ng'atubuuza nti omu ku mmwe yandiyagadde okubeera ng'alya ennyama ya munne nga mu butuufu mufu, wandikyagadde nga ggwe omusiraamu? So ekibeera kikwogeza ku munno with no reason kyekyaki? Ekikutambuza eŋŋambo wano ne wali kyekyaki? Naddala ekitonde ekikazi, lwaki otabula banno nti lwakubeera ng'otambuza eŋŋambo wano ne wali, wano ne wali, wano ne wali, ebitakukutteeko? Min husni lislamu almaru'i tarkuhu ma la ya'nihi. Empisa z'obusiraamu ezisinza okubeera ennungi kwe kuleka ebitabakutteeko. Bali baawukanye byabwe, ka baawukane. Ekikutambuza eŋŋambo kyekyaki nga tibikukutteeko? Badduwa Allahu tabaraka wa ta'ala, twewala okubeera nga twogera ku bannaffe, twewala okubeera nga tuyisa ku nnimi zaffe ebigambo bya kalebule. Naddala abavubuka, ebigambo bye twogera mu butuufu si birungi. N'ovuma munno ekigambo ekyenkanidde bwe kiti nga wallahi nga n'abaddewo tasobola kunnyonnyola nga we baamuvumye. Mwogera kino ne mwogera kiri, mwogera kino ne mwogera kiri. Badduba Allahu tabaraka wa ta'ala, ennimi zaffe tuzikozese bulungi, tizituviirako okubeera nga tusikibwa ebyenyi byaffe, kazibeere ennyindo zaffe nga batusuula mu muliro. Oba nga tolina byakwogera, tuulawo otendereze Allah. Mutuufu oba olaba nga mu butuufu binaakuleetera okwogera, sirika, sirika. Subhanallah, kyekisobola okulema okwogera instead of ebigambo bya kalebule. Alhamdulillah, ebigambo ebirungi ebisobola okukufunisa empeera nga mu butuufu nawo oba tolina ssente zaakuwaayo nga saddaaka, bisobola okukukolera nga saddaaka. Olunaku lumu basahaba abamu bajja nga bakompleininga owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti dhahaba ahlu duthuru bil ujur, abagagga batutteko empeera, simanya basaalanga bwe tusaala, bawayo basibanga bwe tusiiba, naye yatasaddakuuna bifuduuli amwalihim, bawaayo mu ssente zaabwe. Naye ffe omubaka sallallahu alaihi wasallam kyava abagamba nti, n'abagamba nti mwe mulowooza Allahu tabaraka wa ta'ala awalaisa kad jaala Allahu azza wa jalla ma tasaddakuun, mulowooza Allah tiyabawa ebyokusaddaka? Inna bikulli tasbihatin sadaka wa kulli takbira wa tahliila, ogamba subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, zonna saddaka. So saddaka ezo zibanga mu butuufu ziryawo, lwaki tituzeeyunira okusinga okubeeranga twogera ebigambo ebikyamu? So badduba Allahu tabaraka wa ta'ala, saba Allah tuteekemu abo abasobola okubeera nga bawuliriza ebigambo bya wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala, ne bagoberera obulungi obubirimu, ne bagoberera obulungi obubirimu, tubeere nga tusaala, tubeere nga tukola emirimu emirungi eginaatusembeza eri wakitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Nate mbaagaliza jjuma ennungi, musiibe bulungi insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, so muli zaito murungi egyo ebenteekaniza eyebyenyegesa kandi eri ha musingi ogw'eddiini ey'obusiraamu atunihire nti muntu weno wagiulirize ebigambo abaire nabaza natabura buli muntu wena ahulire entanda yekiro kya hati kandi tukusaba gitwale nke kikudo reka tukole mututi kake muno aniko anyije tubintu maliriza ni ntekaniza endi.